mosala na ngai nala lokola soda lelo likwei ebongi nakende ye nala oko nala sho tika koyoka masengeni ya bato